sentreni a na oyo onyankopon eyo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento pulu ebue etuma samna ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se every be na yes rejamo any friend for me no be by the channel obutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se se ni amu ji di asia no enye sa mamu ha meti sa na chese mi se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se hu betu mi aye and I yesu tini ni sa what they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Muchidia, ya no, Muchidia, ni mumpa. And yes, sir, mamma. Messia, no, who not dear, I'm no more. Hey, I'm the artist,

0: sentrenia na oyo
1: onyankopon eye ho sentrene ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opno no ebue etuma samna aye de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unia no obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ah ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu ani se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa o de kan won ani chira won se sani amuji di asia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem Nisse Emri Bina Yesu Richamu Eni Frafo Mienu Biba Nichano Amu Bisa Nisse Huye Mobo David Iba Huye Mobo David Iba Na Yesu Bisa Wonse Moji Nisse Metu Mia Yewehi Amu Bua Nisse Ani Owure Ye Jidio Se Ube Tu Mia Ye And I yesu tini nisa O de kawwe ni chira wansa Ha! Sani ya mujidi ya siya no Mujidi ya nyimu mkwa enye sa mamu Misi ya wano huna dia amunu muha Hey adia chisumpo